nyenwe ko ji anaka ibe di ma di ma la rigaga there is one ora na agwe gwe gede flavor na fini arandi ba anyi si na onye ọbụla na-alụ onye kalili anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ebe etulire gị abụrụ ụsa eke na-eme unu aba m bụ pite edochie a na-akpọ m ebedike